sigi kamini yan ti sene nogo ni ori bine toro e ka tu sanya e ka karcho sanya